0: awon weju ma na yesu yo sentrenia na yo
1: onyankopon eye ho sentreni ye funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opu no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate mese unni ano obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu ba standere de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi omobua ne se ha ni owure

0: awa weju ma na yesu yo sencheni a na oyo
1: onyankopon eyo ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opunu no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a

ya ho sentwene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka yama mayama sahana tresem ne se emrebi na yesu richamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobua ne se ha ni owure

me a mu chidi atia no enye saha enye saha mamu ha me saha na chresam ne se emi bi na ya suri chamu eni frafo me no bi ba ni cheno amu bisa ne se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bisa won se mo chidi sa me tu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ya jidio se ubetumi aye ena yesu tini nsa ode kam weni chira wonsa ha sani amujidi atia no mujidi anyi monkwa anyesa mamu mesia ho na ohu na de amno mu ho hey ade antisumpo ah ah ngwanwe juma na yesu yo Sentinia na oyo ye anwa juma na yesu yo.

onyankopon ayo ho sentwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rejamo any friend for me no be by the channel amutse amuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi kan won ni chira won se se ni

0: You are listening to the Ultimate Radio Station
1: with King the Capital, Mene
2: Obana. Abusi anem oso for pambo ha, aka Prophet 1. Oso ne de ne yebeka ho asem.
3: Ni.
2: Okay, anya, yes chassis. Oso finance madros na yeden.
3: Drops for fra pa na no ate.
2: Ei sa, na te sen.
3: E madros for fra pa sam den. Aye nwi.
2: Ni.
3: Ni ni mu ni
2: aware fo ma e se bi no hwe o mo beda e kosen
3: ne kro ne ne beda adi se wo de ne sa biam se ne wo jwe jwe no adi ara o
2: sa
3: se ne wo pa ya boy no adai
2: a sa no nwi dro so no ma ne ne sen
3: o mu nya pa di bi di ta de su sa ne nwi ni ku su sa e nwi ni ku su sa na ye ku ha bo na nim enti wo ba se le gin se na wo ba wo ni se japade ne fu an wo sa enso na sa bi e ye nwi
2: e nya mi ni pa e bi adro so pe no no
3: wo di nwi be adro and it's all better dross up then here
2: and come pay me there no
3: got it wa boa
2: oh so for a binum to son e bia odi mini mani mu wana bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti na abalance to ono
3: jam kwasa giga no
2: na za wo kan se ma bebre she dross
3: ma bo bebre na wi ase samri wo she dross
2: wo ya di nti o mu she dross
3: so bia ona manu to be osunti
2: but e bin so ano she turmuti ani bi o
3: turmuti ano e no ba jai
2: sa
3: e di ni na ya dross as any sign
2: okay ma o mu she dross no bi ni hin fo
3: minister yiri binum e she dross as of mami fo binum she dross
2: ani ze o yire kura she dross
3: e rawsam
2: okay e na hin fa fo bi
3: a press form have been Enjedros.
2: Na police ni ban Enjedros wa. Ero so e wasem.
3: Na press ni ban Enjedros wa do me.
2: Na so fo ohun ma o mo she nwi dros nu bia
3: na. Na baba baba kwa ni mo Enjedros. Wa ko to afa de ana de ne pai se ta. Enwi e pie nu to no. Ade bodu apra fa no.
2: Eh ene na nya gro net sen.
3: Na ni enwi na fu abu aso.
2: Ei! Oso fo se wo ke me kwa mtie se me Enjedros.
3: O ti apo che se me Enjedros.
2: Na se e noma.
3: Wa bua.
2: Oh! Na ze ma eden.
3: What you are dropping this but story? Any siano?
2: Na eden ni hunu.
3: Na dia you know.
2: Nti se se me nyaden.
3: Todros, na man na todros no. Enye sika.
2: Na se ma na na wo kan ma se. Ni e ka chire ma no.
3: E ma mo todros o tom.
2: Me nye sho so ma te kan biem.
3: Mo todros o. E ma ne binu mo. Mo sha todros o. E ma ne binu mo. Mo todros o.
2: Oso fo master ti di watem.
3: E di edi matem o fie. Mo di matem ka mo sha todros. Kwa kwa se.
2: Princess Tina si wunti on sha todros biem.
3: Yes mo ja kenenim.
2: Oso funti hwi ne dro so hye ne kwa na ye problem.
3: Ni to no so no, ebi mu dia mu kanka kai.
2: Ado hwi hwi turu mu ana.
3: Ja nkosa giga no.
2: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mon.
3: En wo to ne se mu bawa. Na wo to ne wo na, eso fa so ne sai.
2: Eso fa so ne sai ye de ne.
3: Ha nkosa asem.
2: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
3: Asma kan mate. Wo hwi ye.
2: Ah. So fun so wa no yaya ya sa aden.
3: Wo ma no ya.
2: Na wo de onim.
3: Uturu mu bwa na ko uturu mu. Me di watam.
2: En ye be bwa mi na me ko horo mi de no.
3: Me na pjao.
2: O ba so betu ma be bwa mi.
3: Gati. Wa bwa.
2: Ewa ma me huhuru.
3: Na ye krase ni.
2: Ya se pa ni o. Oso fun tu council na ye bi ko sen.
3: Council na zi se bi aba. O so da na me ni wi e bro.
2: Ne no sa na ase chere sen.
3: Me se bi me jwa pade no ada na bro bia no.
2: Na so ye so fun ka ma ne wi nya me be ma foforo.
3: Wa bwa.
2: Anko wi je peace kitikiti sin ya de bedjon so a.
3: Wo ko se agai.
2: E se wo ya me fere sa agai na ba en.
3: Excuse me.
2: Wo de twen me fere na ba.
3: Me ko to jogu for me self.
2: Okay ma jai. Afi nya mini poyin tufu kakra. O ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
3: Prophet Jire. Shadros.
2: Prophet wan yire. O se Shadros.
3: Master, be very careful. What?
2: Okay, mate. Wo di otu dada ba fere kwa fo kakra mami.
3: O ye tie tie jojojojo sam ya mete ya. E ma won to apega pega. E na wo de kire. Wo de kire kwa ye hu. Na de ye ho.
2: Woah. And it's mini Elizabeth Kutufu mami.
3: O se ku wai. Na wo change the housing. What da no ba fu. De bi asisa housing. Be very careful.
2: Na wo fu do ma ware fo ma na.
3: Wari mukunu na tie wo kunu ka ba kunu aka nan wo ka ba kunu akansia dem krase ne yana de tie wari ase no
2: na ni otu wari fo me ma so fo ma me
3: me ma mo wari mo yire no ma so ma jam de ni mo fie wo yire kasa pe na buafu ade a wo nyanya so be ko ka na buafu wo kwase agai
2: na mini pa Louise Diaz wo akofa girl bi
3: wo nyam de pa me kofa girl bi a
2: e de ma mi sa ma type be na ape
3: me pe oba o wo to me timi ji hu agro
2: na de ntia ne wo nro yire to hu so ni hia
3: me timi ni me yire hia
2: a aden
3: e fi se ni tumu nye
2: ei sa na aduane be na odi ntia ni tumu nye
3: e mo moni fantane farm ken ya de anana sia ye tro ka na osifie
2: ene da gro ye fo ti wuram
3: abua
2: ntu ne ne beda romantic words be na ya odi mano
3: e wura utumu mu bon wa kono ko ye mu ye
2: ah nti sa na se na ka kire nse ya wo nye no
3: bo ma dia fa sam na fo twi support ya se ma en ko saponum na otimi de atwu to kwa ni ye sa
2: ah na me ka se ya de sapon ni twi asi kire do kuno
3: Gati, wa bwa. The thing goes crap.
2: I was saying, watch the video. You are subscribed to my YouTube channel. Every Monday, be a new video, baby.
1: Sayonara. Grand24.com with King the Capital. Mene Obana. Hello.

Sani amuji di ati ano. Enya saha mamu. Ha, Mrs. Sahana chesem ne se. Emi bi na ya suri chamo. Eni frafo mienu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo David ba. Huye mobo David ba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu miya ye wehi. Amu bua ni se ani owure. Ye didi o se ube tu miya ye. And I am suiting in it, sir. Or they come when it's your own, sir. Ha! Sani amuji di etia no, muji di eni mungwa. Enya sa mamu. Mesia hua no huna di amu mwa. Hey, adi ati sumpo.